0: la, e ekonomi an gen troubla e la dan, paske defisi nasyonal Ameriken an monte seryezman, e pi tou, monè Ameriken an ta vle chute, tandis ke gen lot moun kap pren lot mezur pou yo menm la jan yo renforse kwe Japon la, ki monte to enterel, paske Japon gen lontan li gen problem, fwa sa papa, li monte to enterel, gen lot peyi kap suiv, kap fe menm bagay, paske moun la che ki la, a kouz de tout lobe, nek lom Trump ap fe, sou planet la, san konsiderasyon de kis konsekans mezi la pren yo ka gen non salman sou peyi men sou peyi alye avek lot peyi ki pa menm alye men ki depan de jan ekonomi mondial la ap mache. Men li a ma fon kampi la kom se bagay ou sa ou kon le moun dis la jan ap monte, le lap desan le la, do lap monte do lap desan e ki sa l fè sou poti nou men di foti nou. Donc, mwen bo pa li papa.
1: Mba prepon a provokasyon. Se de Trump na pale a fe de moun ki bilyonè kap fe l'ajan nan de kondisyon an pil moun me dimen la tèt ap gade ki jan fami sa manje ou hipokrit oui. Wal nan mariaj ti Trump e yo
0: koumane nan mariage kote nan mariage kote Arab la te tepe ya
1: se Arab ou bien ou Russian
0: bon son Russian si yo wè mba fò nan pari sa son Russian
1: ba Trump di mi se remet kom la
0: nan mwen mwen Nan pou yon moun ki kwe kob sa gen ten rimet la. Oman yon ki kwek se men di kwek. Nan pou yon moun ki non solman kob la kan kout, men Trump son ti efe menteur. Son ekibay menti pri bo ba bo, nan pou yon moun ki ka kwe sa mi se di. Paske la fin bay menti, al fin bay li net.
1: Trump di kob la rimet, nan pou yon sa soti, Mes amis, pourquoi moun sa yon fè pou mè chal l'apre 100,000 lola nan mè moun? Ah, sa grave, roche. De bilyon, pou mè sa yon fè la, non badji, panè yo a la tèt nan mè zon blanche. Bon, roche, puisque nan pale de Trump, nan ap tou rete, parce que son situasyon ki ba an pil tèt chaje, nou wè administrasyon nan ti sou liye li, ekonomi pa mache, inflasyon ap monte, e la gèr pa mache, men, e semen sa, nou wè, pandan Trump wè, li gade an ou, li gade an ba, li pa wè ki bo pou l'fè, li fon denye kout zo la pou yo pa pale de situasyon ki mangome pou republiken ki komanse ouvertman ouje ap defye Trump. Nou wè goma dam kele Salazar ki di Trump bon mte lote di se gwo kriminel ou pal deye yo. Men 50% moun ou te arete Florida la, youn pa gen kriminal rekod don. Boje,
0: ma pale de imigran yo.
1: Imigran yo. Alors, fò nou komprenn, le bagay sa ou fèt an politik, son sinyal liye. Ki sinyal? Trump, sete ou politisyen ki pase li inatakab. Tout sa fè bon. Tout sa Trump fè pati a bese tèt devant nous.